tuang kadiri ada gate ang kuang tumang ga mege batang munyi ga mege manang e batok ke batu de se nyangir

Rudo. Kami kay nanto ase kapawang lang magi abengap ate garengka ada